nya de wan demand kan bi na de aka nyo nim se obi e kama na wasan ebi mpo akwa ma obenya physical visitor bi a ana obi obeba ho se bi a wanya hoho bi nti e wose osan ntem ebi mpo apanyini beba ho ebi a bibi besi wati ase e nima nkede kitu nti de beba ne se if that is the case ya o we di onye sa na wasan nti okwa mienu miensa bi waya sha mfini ho a eno ebi a dwimdie ba ko mienu miensa bi jem no eno ena wode beko na de aka ne wayi ato agu it is why mc na wa mo wani anna ho anwene sa ne ma we nyina by the time we realize no na ne ma nyina fa wase mekai ende ba bia me de set example ha na bia wo kan na manfo ba fi se wo pe ka santia ye papa na me mfa ne currency eye ye wura Julius Atabedi akwa wenye ne ba bi ko ya me mfa ne currency ye patuna de she obeya mc na eye German South ni ba bia oye adwuma wo German sa municipal assembly ho then time o eye atamis penso oye adwuma e wo ho no na de oye ye ne se brebia no technocrat no de omo ye ne se omo ye omo musa ho do ne sa ne ma ne nyina omo hwe ahu ni se bra ono eko na akɔ Africa ko program ba bi ne ade sa bra ne de memus ne kɔ so nsan na ode agu ne nan so ebi mpo aka no so na ode agu ho na wasan ebi a kura city ni so ba bi ne wasan na ode amɔ no omo de kɔ sa na wura ba kɔ ye adwuma wo ka kye ne se omo de memu ne ba ye a onya bre no nkan mu no hu no de wo bi fa obesan wasan akɔ so woni de oni me sa enye ni ye wura julo ata be di ako oni na oni pa bi a se bi enye ne ba na wasan enye ni pa to asa ya se mo de kakra pa e di bre bi a no ma ne keep on repeating the same thing na all kana no one day bi o so o be because ono kura na ye ne wanwa se any time o be na dwen se o ba bi tukwa na se all fro ka ko be bi sa bre no e na wo mo edi mi mu ahodo o bre ne se onsa na o nka we nka o se de ba na ne me twira makona me ya denti wo kwedi ona bo wansa weba no bi a dibrenti na waje ni wasan ho nkan enti e ba sa na adwen bo ne sampa bre bi a denti a me konkwa na edi me mo su iba enti one time yo mo de bi mo bai o bra o fro ne ka kwa pe no giye e na odi gu kan mi se okwa ba oba oba bi san enti okwa no nya bre tenkem hu ye na yesesa da na osun ye no ba ba hwe de memo sa hodo ano wasan.

itimi ekwa enim ente sa adwuma no eyaye adwuma no eyaye den amaye enti panimfo hwe na wo mu entu ho na mo nsa de wo mu etu ni na na emwa ma yetimi kwa enim na bibia enye kama enti medimu esi no na meka mu se sisi ya ino pedie panimfo kan ne na no ohwe videos ne pictures ne niema ye nyina ye hu ya na yade a efri se kwa ba eno depo de de se kwa ba na ne yade enche da nye problem bebre but efri eye ya miensa eba fa tekisi asara to ankokrotoa na afbc eye jijimirija na efa jijimirija ba bisi drop no ese contractor eba so aba be ye hu adwuma enti ye bo awurade mpae se ebeye saa pepepe edi amaye na nanu mehu se eye yenua baako a owo eye kura efe ni se mrimano na nani abre pa se se yeye kwen na fa ho saa ko na free eye jejemirija ko mrimano no se mpanimfo amfa nka contract no ho dia enya dia wo mbeti ase nti na omani abre pa se ye mame MC nhwe na oni mpanimfo nkasa se de beye free mrimano enso so eba bi se jejemirija yeye kuta na dia fa eye ya miensa ba besi abadrobo no yede ho so be kana ga ho no sa stretch ne de yenya kuta ni wo ho nyina kama nti na se firi ho kwa kosi eye ba bi ti se jangufa na se bibia dem kama na firi tanya no number 1 eso so ekwa kosi jangufa no e ho so aban na de ama contractor ho so e be ni kuta nti si nya we firi m dia na che se ho na firi na fei aba be ka decide a eye firi babia ni ha kokosi atu na ne feature pekura kokosi kwa mi se krum na fe ko eye zezera no ne patamu no na eno zo so aba be ka ho ti etim ye we dia na sa ban wa bo ay pa enye se mbo aketwa ne niaman ka ya aka wo ho ti ye nyina ye mfa mpa ibon ta akiri na etimi enye sa enye ho angoba se ye de be ma contract e bi wi na anko anko ye possible ana se wo mo antimi anya mai na na che se ha bi german south ye bre pa nti ye bebo NDC aban na baso yewura John Dramani Mahama ene ye mame siata watara ne mpanimfo a wonum soso e mata wo dis eye akwan ya esi a omoka so mba be ye ye besere se enkonkoye se anusem se beka na sa keke na akofa haw abranti mpanimfo hwe no omunyeman because na no adings na no se nura me hu se parliament omo agya tum sika bi omoka akwaje na omudi bi beye kwan si num ada reshape ni sa eye first coat ni second coat akwan binum sa no won betimi edi aye ewo ndie be hwese benfo be ndie be da na ba dongo su ase anopa ise wa mayen sa nchirimu no na ba kwa esa ye mede pa ye sa eye electricity extension no se be extend electricity minim se 8 years a npp ba ye wo german satwa electricity extension mo yebi omu yebi dia minim dia but ye ade aye no so ha ya dwem pa ukoyi nkura hodu ya ba bibebri mfie no eyade a ekọ enim nenso awọ mo ankasa ankasa na tom pools de ọno antoni pools so a opa homa bi chichiri bi a na ọne de wapedua bi opa eye emprampru bi ananse opedua bi a na ọde eye ahoma na faso sa na ọde akwakọ wo ye ne fie eni kwanse basa enne bripa sa 21st century na yebe electricity sa na emwa nti electricity extension ne de yebe sere mame siata watara ne mpanimfo a MC ni eye MP num se ombehwe amana ye hosa edi amaye eti ose about base 13 communities a ewo German South wa de se sei electricity extension omba be ye ewo mse German South nkuru ni nyina ye nya light ba bia light wo ho but extension no na ye im problem eti ye nya next ye extend even chapikrum hai ye omia bibiri wo ha ebi ni ho okwa kwa se wa uto Chapikrums KB eye miankasa babi amfie wo efri eye babi a light ho ko honya senketo omo ewo manim ye omo ankasa ena toto pun bi atwea akwa kodu omo ankasa proto so eni kwan se ba ne sase ankrankre wankasa na wo to post atwe light edi aku fie wo meko a light ne so obetua ho ka pun kura to di si ho aye se eye 24 hours so etwam wi anya odi bi me ya ban de na odi si wo sent to just 2 hours time eti definitely no they are telling you say otokra anya odi aya ban de nti obi so ba betwa firi so a no anso ono so twa ko
Inti ya bedda ye mame se ata watara nini peni mfuasi. Even do enyama emeye enyanya juma die. But said yo mo kane sa anu mwamo nkane sa keke. Emre niye muse light pools ni nabai. Na yedi yedi koho. Neka nanu ya babe tuwa bana MP ankasa mwa. E former ye current MP ano ye parliamentary candidate kende kwa jweda mwa. Onwa ankasa di nibutu nsika kototo light pools. Wadibiko gune suya. Wadibiko ye yamiens kane sa mrimano. Kongoma line no mni adie no mone light onu ankasa ne tobi di ko ho se umbitimi aye na umwanya light nti ini kwaze na nke ba ne sa na zo mo anya mwae nti ebe sere se ebe ye possible ho sa mai ina fe eye solar lighta eno so so embenfo dia be ne dia mi ankasa na no adungu kan ha ene wasisu and enra ukuya dai mi ankasa ene brada no nyina no bi ankasa misu manim ehu bi se ye tutu eye amana no de omode pulse ni besima omode solar light ni bebbo so no omoye a na anu kra na omu adru backsort bank anim ho pe ntimi nim se ne ebi mpo a omu atwam abo omu anim kakra eni tie no soso eya de papa se yenya ebebbo ama ye light off a eba anom ne ade a ema sebi mpatamu enye kama no ni nyina be firi ho akọ eni ti na che se ebeda ebenfo ase adwuma ne de moye but ye wo miamia bi wo ho so so a mo mane e to sina na no sai munyuma moye sebi mo ntimi nyane nyina ngosi awiye de but de umbetimi aye bi mo ho a we de ye se ye pa no moye and this a ebe sai munyema bibiri na ye court down ho izo so empenfo be he na omo ne contractor na be kasa ne contractor ne beba because ne contractor wa ye wo he de enya de yard papa babi kura ha wangu pokura eno no aka so kwa 2 weeks to 1 month do beba na oba beto aso ise na wotwe miensa ne de aduru aye ko ne boss mi mu enti mbanufo hwe na onsan mara no megu second coat ni ka hona fe enye kama kwan de ye na ye ni first coat a ene ne ya nye kura nke ye ti second coat ni ba na eno na ba bi wi ni kama ma na fe ye de abaso bo ene nkura sesem ne ehon sem a aka nyina no yedi ama aban ne mpanifo no ntia no pai yedi bisia yedi nkomo bebere menim se de wo so nsaka bia no nsaka ka be sesimadu na feno ndwa bo be di dwa kakra na after dwa di no yedi mo asi na wotwi mu na yakundi german sat be yi ebe yi niema be ko yedi amae ebe yi pa amae ma bibia akoyi ene ndi aside government dia ode ba no yesu ye de kakra ba handu so yemfanyi bibi na emwa emama nsini susu hu se ampa yade a german south no kakra eba ewo hanom no aba na aba ne kwan mu na yede yede ye moma ye independent only on government dia odi beba no nko a na yede nu achi a eba sa emama nsini nko animu enti dream machine susu manya nti ye se eya agya ne pa for next week edi crew bia no ebesi kwan so na ye mame se ata watara shase ama ye dia ye adwuma e ho because say amamfo kasapa say dream machine die onhwe na onfansisi ya kwan ahodue so ezwe je kuta limaye na se no soso e boa ya na ekwan mu nyame boa na omutimi ye saa ho ifiri mu a na se nya dream machine asem bi na ekwan nti krum ye chape krum ne drobonum ada eliesa yade dream machine atwa biribi a ne hwae bibi ho no ye mfa ntwetwa mfiri ho iwe se iwan hwa next week iko this week mu ano nso besa ahyase atoto ndi ye tra mo nso atwa wi a ne no ne ha adwen ndi kakra wa bi a ye ma me se ata obenya bi a no na wa ahyase edi eye odi twa ya kwan so kakra kakra sai mai because the dream machine si wei every 3 months or 2 say 3 months or 6 months bi a no yade a GE plant proof wo omo ebe service a omo ji ho akatua machine su nya adwuma but there was some ba service nti eba sa na akwako ba se ye boka gu wo mekwa ye mfa machine su enya adwuma eni nti moma ye mputu de machine no into use because ye niska e wo ha ide ebe ye na grader no driver no so kra na obeye no suso no ekyere se ye ne dia obetimi ayeden atu ho na monsa atwi aman ye wo ye problem e wo ho ye ne operator
enti ni nyina no eye niema bibiri di assembly ma me siata adwuma de wo bi pa eye na eye niema bibiri se se wa be MC niema nkoi na de che to aba na vote so san kwati bi mu a na chese ne de akwawio ho enti de mu betimi aye a mu be maintain mu betima maintain mu vote ana se ebe kosuru bi mu eye sa niema nketengiti enti se timamuni no aba mubu ewo adwuma a oyɛ no ho a eduru sɛ abato dura sɛ oyɛ adeɛ de ama no na yɛnso ya hyɛ ne mu nyama saa ne ma na kɔ so no na ama ne ma kɔ chew ɛwɔ hɔ zade ba ko bi mu a ayɛ asɛnkɛsɛ de ama wa ho ayɛ den ɛyɛ 24 hour economy no ɛno nso yɛ maame yɛ bɛsrɛ sɛ pɛkwampa bi a obetimi atra se na mo ahwɛ de obetimi ayɛ a 24 hour economy ne betimi aye adwuma na yatimi asi sanse no soso eye asem kese a ewo se ohwe na odi ye tuye na mo hwe ye ho adwuma ye wo se mo ye bia no obetimi aye because sey eno soso akwa akoye akwansidie kese ba ko a da wa kwam a ohunu de wonye ewo eni nti the 24 hour economy ene drip machine no niema mienu wei ne ye a aye den ama no ama nema bebere nanu ena nipa nhunu adwuma awoye woye adwuma no ba nipa nhu because of sa nema we no eya de a blankfold nipa ni bebere ani from what you are doing ene nanu so aja uti anyi ya sa na lack for mo eye ranking ba ya no so aja wakoda 11 assembly na da 11 ene so eya de a emwa ene ti oya de papa de na so bibi na se bi ugale no obetwe ani ahwe wachi se wonsa mehwe gale no obide se bi aboa gum na aboa so de se de fre gale a wonti bi nyinya gale ne biem enti anopae nya minchira atiefo ene ade hye mo amwo eye TikTok live ne susu nyina ye chacha mu nyina eni se mpo mu ye political coffee nom ne atata no nom nyina no ye chacha mu pa nya minchira mo se biribia no eye atata no ne rosewa obemfo eye kubin ene John eye noba amwa ene jamia Patricia num kwafo munyina ye chacha mpopapa se mosuso mwadwene ho ampim ensuso ewo ho kwabena ewo ho ena fe tenderman eva osuso wadwene nyamisho papapa remoni adwene ena fe neropi adwene kakibia ene sosu anane adoni kwame bu na fe mustafa munyina no ye chama no pe papa eric eye komi ene philip kwafo his grace ena fe political kufi onso so anopai ye chao papa papa ewo akosu akwen onso ye chao pa se manuel onoso so enye Emmanuel Manuel oso ye chao papa papa ewo ho ene wo mu aka mu amo like mo share na mu ye ni nyina nso so anopai champa na political kufi osi na ye ni birthday enti anopai political kufi me mo happy birthday political coffee na birthday me mo happy birthday why nana ya so adwene na fe ye ye bo rahel so so ono so adwene e ho munyina ye chacha manopai nyamisha mu german be yi na german be jira na so ninyina ye se ye de support e beta mpanimfo na chi na mpanimfo no so mo so be ye de ye ehe de ye no de hia pa wo se mo anye de ye a e ma biribia no mo kwa enko moba emma nti anopai ya chiamu nyina nyamenye mukase se mo join ye ewo ho na bibia ekoye na felaza no soso o anopai na bibi na bisa yesi se ye nyam ensusu wafu a wonka ho nti felaza na aban de aba no ti ensusu wafu a quickly na ko e ya greek office wo ko amufafo no ho uno mo ko kasa o mu susu o mbesusu biko felaza no 40,000 neba I buy the 40,000 so far no or the 5,000 the cabana things or the 3,000 of can be 8,000 the aba and the corner nuka cracker be best aba beam and the kumi clever I just kumi so okay be and pay why join a TikTok a chow why and him say on a pa job so I join a church a munina and the fellas an idea a idea a
40,000 neba. Nti dia di kan ya ba no mo a mo so so mo ye ibia na mo ye very careful e ho. Then pay political coffee. Ye mo happy happy birthday. Na menye o kese wai na all two kan no. Omo political career no utimi emfa nuru eye higher level. Na bibia enkwe e ho. Nemo ze se di bimo ete TikTok e di mpanfu atemo a ye chi o mutum no. O di manye sa o no beche wa ye be fire be du kran na ya bere pa. Nti okwa kan se de tie atenidi no emfa hwe ma o tra TikTok so a o tra wo phone so a ne panyini bi ya de na nya a wo kwa be fa so be kana e be kama mango ka se be ya o kena e de amanu hu atete be brew udi obi atem no egusi hwe na no akwa ye odi ba omi atemi atempa ayabuwu a ya chese nyansan nim eno ntimi ma sebi obi nka se because of that nti oya MPP ni a on to aba ma MPP dabi nanu atema ama mifu edi ye urajo ma amai enu ntimi ma obi ya ndisi ni onka se oba MPP dabi nti sa ya ne nye 24 hour economy ni wo ho obetimi criticize akwan ahodo unemployment obetimi aka ene finance minister ebeko ma sebedwafie na wakwa kwa the media budget a eno no 6 months etwam na anu di aban na ye sika wojiji ye dodi aye ene se di oman si ko ye sa bire nim no odi betudwa na 6 months ya aka ye ko december mu zo de obeye ene enyema obeye nyina odi ne zo atudwa eno ye review nti ne obekan ne nyina ba 11 12 ko nti odi beba ne nti odi ba wi a eno bia se no obetimi aka ho asem wati ase ehe na ya nye no na odi uso eye mobile phone si wanim na ugidi yewurajo mama ten personally a na momo na wono ne nya adwen a you can criticize but to say obey insult ni pan personally de enye wahu na yachichi ma me ba kwetu no no kura podi ese ese obewu amane party ni ade wati ase nti huma ye ngaye no atenidi kasatwi atensem bi anyansan nim emfa mpuntuma emo mining kwa nanim na saneman ye ngaye saneman no na ye nka de a yefisa abane ya enye 24 hour economy ni wo ho obetimi criticize bebia amamfo ka se ye se 133 agenda 133 na ye DC dwa wo ka obi anche ontum obetimi aka budget ye be ready ba bi wo ho hu ni ye employment a enko ye obisa nkyirimu wo ho mo de beba wati ase eno no niema ye wo se ka na se wo ye obi obi akodi obi akotwe obi mpra obi akwezi na sa eno mwa ze ba omia abrandi odidi na temi ono ade letter ababo ntinra se court njano ono na wadi na tem ono de oni on pese onye interest bia wo sa case ni ntibe ntwa so bari pa bebre na no overview se se o ka sa dia na wa endo so insult because o kire obi timu adi na tem ono ba omia na tem a onim se ye kye ne kra ye beka se ba omia beka se omunjano nti me ho no me hu ni se ba sa eye wanwe dia da no emwa se ba omi abeka sa because if security ni take ni course they should allow them to do it what ya say na bibisa anya sa obi abetima sora aye sa keke nti ye ma omo aso twa kakra kra ebe ma omo agai nti sa emwa nti eno de ho de me no omo ya adwe nti anopai prophetic experience ana ekoso no eya de ekoso pa Emmanuel Glory eye Chapel International ede esom soronko sha ase nra okwedai a eguso enyumne 7:30 to eye 9:30 eninti yenyina ye nkoho na enkwedi juma Grace Enterprise so wo chapekrom a oton eye Belakwa Mineral Water yahodue na fe Aqua Active ne Vena Water ne Prime Water no Vortic Mineral Water ne nyina no wotuntombi o chapekrom ha eye Grace Enterprise ena mekanfo no wo chapekrom eye Water West Quantum Bonus babia perifo ede solar light ne ba no ehe sa kwa ene meka se portrait de oba eye se umunuru ahodo a ne nyina no berima bema enterprise etombi ewo ho nti eba portrait nuane ene kosia no mechre create a wo paper one ho kika ho nyina enura ede wo mo a chapekrum ha ye ben eye mama drugstore ho ena okwa damsu a na na chat fee eye police station in Chenhua no ye ho Berima Bema Enterprise wona ne kasa 0248515456 0248515456 na

adudu omoko dae no na amamfo eye debate won so moda how many days na moda how many years ana abosumi sen e na moda e na nyame e kase ye ba ebeka ho asama e den akiro ti Quran se nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda nyankopon se ye kansa anko fo ehun story akire won konsheni na won so akoka sa asem na akire Quraysh fo no amo mo won se Quran no enye wonu ma asem na mom eye nyankopon asem enti a wonya sa amani bo ya wode ebro mo esan se won nanana pa meto sa anko fo we na kampese wo na wahunu ho asem se nye na eka ho asem akire wa na nka won konsheni onhunu da ti wei na e akire ma ye ahunu se Konsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran enye ne de na mu enyankopon anuma sama takbir Allahu akbar nti wasik ye ka mo ho asem akirew e won nokware mu na mo nsem na ye ka de akirew no nokware nkontompo bia enimu na ye krojin innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda omo ya nkrofo a na omo ye babunu na omo ji omo ro nyankopon so di na insan so omo jidie na omu ji nyankopon di nti nyankopon so ma omu ji die ehye makese eden e ma omu to se warabatana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata wasisa ankofo wenum ye ma omu ji na pinti omakoma no ye ma omakoma ahihim na omu ji na pinti na omu ka se Yewura ni nyankopon de obo osoro ni asase. Ye nsuma abodie biara emmata ne ho. Asama omo kanso ye nokware subhanallah. Ndidi atia ni se, sa ankofo ye ankonhyen sra menka ho asemi, omo ye mabunu binuma. Na omo ji omo wura nyankopon di, ene nyame nsuma omo jidie ni ehye ma. Subhanallah. Ndi omo be hunu se Nyankopon de obo omo no omo sa nyankopon kro we anso na ebo osoro ni asase subhanallah ti eni kwan so omo so abodie bi e bata nyankopon enne ye wa amanfo omo kwa sori enne ye wa amanfo omo fre nyame 5 times a day omo timi ka sam nsama omo ka eni se den oh nyame enhyira o enne na mabosomfo subhanallah nyame enhyira o enne na mabosomfo omo mo ho ban omo kura kura na mabosomfo Subhanallah wallahi uye kremoni na okase nyame nsuru obi ana nyame mu obi ho ban na odi nanana mabosomfo eka ho a shaase na okalima ne kana foforo la ilaha illallah nyankopon ye baako muhammadur rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam nyankopon ko nsheni isan se de muhammad de ba ye no eku tia se ye beka se nyame oni abosomfo ene bo adasama ho ban nyame ni abosomfo ene maye aduani adi ti sa oyɛ kramoni a wugyidi akyerɛ sɛ nyame no na ho mbabɔ ne enhyɛ ma agye sɛ abosomfo nom ka ho bia wallahi sɛ ogusu yɛ sala na wɔ sa agyidi ne dia sesa musuban nyɛ sa dankwa ma temwada onkɔka kramofo no besɛnsɛ kramofo yigyidi kramoni papa bia gyidi akyerɛ ne sɛ nyame ne bɔ ne ho ban subhanallah Rabbil alamin nyame emo ye ho ban na nyankopon fa ye boni enche ye hia abosomfo moa na de aboye ho ban subhanallah ye nananom samamfo o mawukɔ sɛ ɔka sɛ ɔmo ene ɔbɔ ho ban atama ɔmo tia sɛ na obi anya mfiri mo a wan na ene ɔbɔ ɔmo ho so ban sa abre no na nananom frama subhanallah nyame emo ye ho ban na nyankopon fa ye boni enche ti sa ankofo we omuji omuro nyankopon di nyankopon so omuji die ehyema ha ula iqawmuna takhadhu min dunihi alaha laula yatuna alaihim bisultanin bain faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wane yobia oye nipa bonini esine obia otwa nkontompo atu nyankopon nyankopon kanaye osi nyame aka ti muhammad sallallahu alaihi wasallam onye sankofo webi oyobia oka nokware oyobia onye nkontompo oyo bi a onchatro na waba bekase Quran eye nyankopon dia abra no no ankase nenim so no e na waye nyame mfa ye boni enche ti Quran e ka se san kofo ha ola qawmun takhadhu min dunihi alaha laula yatuna alaihim
Subhanallah. Nyame emo ya hoban. Ose sa nkofo wei eye nkofo a nkonhyere Islam ka se Quran se nyame ka omo asem akyerɛ ne nkonhyere Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewo kwan pa so na omo ye nkofo mu kokoda abudan bi mu no na sa abudan nyankopon enho mobo de toso biem so no nyame mo omo da mfie bebere na sa mfie bebere omo da ye no eno akyi nyame esane enyane omo Subhanallah. Nti ose nyame san so mo tintim ewo gidie mu na ye sa we nkofo ye nkofo a omo nsuma abodie biara nso enye den emmeto mu wura nyankopon ho wa idhil tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah. Nti sa nkofo we de koba ye ni se kuro a na omo woso na omo ye kuro omo som bosom obia ewo ne bosom a osom na se ye wa afemu no nyina na omo kwa kwoshia ba bi na omo kwa kosom bosom omo kwa twa moja e de agu abosun so na omo asan eden na omo asan aba ti sa mbrante ye we yadi kan ka ho asem ti ye nka ho asem bebere agi tu mu se sa juma di o a omo kru omo hene na omo kru ofo na omo nananom eye no eye boni kese ni kwan se omo ye ti omo nyina e fo omo ho adwene e kwoshia dua bi ase na sa dua na ase no na omo omo kokoshia ho na omo nim nipa dodo omukoshi obia enim de woni nuatim kise baako enenya akokoduo bisa se na menua de na de waba dua ya se ma baako ebo amane se bosum ne moja omutwa ema bosunsum no eno eneye boni nti omatwe omu afiri sa jumadi boni we no maba eba badwe omu ho ba sana saaso enetie edima group a na ewo sa dua we ya se enyinara nti omba ba ye dom kuo baako omuka omu hombom na omo se bosum sem enya dia omo ba den ebesom nti de ekɔ ba ye ne se omo ba be hunu ye sankofo we ema omo de omo kɔ hene a owo sa kuro no so honum ti ni no etu omo fo akasa kire omo se suma ye we so omo som eye omo nananom esom eye bosunsom nti omo omo na kakra so omo kɔtena se na omo nsesa omo adwen na omo nsan emra medi omo nananom som na eden achi tinkofo wei ene nyame e ka kire se nyame ehu omo mbo esan se nyame no ema esisan hini wei adwene ema onya ho mbro mo so omo nkɔ na omo nkɔ nkɔ sisan omo adwen na omo nsan emema ni muai papa tinkofo ye kɔ ye no na so omo nya kwanya kese ama omo ho omo dwane ye e kɔ hye sa abudan kese wei mu a obi biara enni mu ba bia omo e kɔ se nyɛ se Quran ene ka ho asem ade a kire nkonhyene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena yensu yenya bia ye ka ho asem a kire adasama ano anu achi kronkofo be hunu ba bia na omo wa na nka omo nye den ennim nti o sesa nkonfo wei ekɔ da sa abudan we mu no na de ntia omo kɔ da ho se omo benya eye ahomegie omo benya fa ahudie asom omo wura nyankopon ewo som pakwan so abra kuromo ohene enye den enho mo ewo kwan bia so Subhanallah. Nyame ementi ase nti Quran se watara shamsa idha tala atazawaru an kahfihim dhata alyamin wa idha gharabat taqriduhum dhata ash-shimali wa hum fi fajwatin min dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtada wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ti Quran se sankofo ye omukɔ ekɔda abudan we mu na bra na omuda honum no Subhanallah. Abra na omuda honum no nyame ema na ebe form ewo sa abudan we mu de na ebe da omu no ana se na ebe di omu no sa awia pia awia efie firi apia ya eba be form buo no ano ana sa abudan no ano na akɔ atɔye se efie atɔye nsusu eba be pie eba be fa buo no ano ana sa abudan kwa we ano na akɔ tensa abre bia na awia pia enkɔtɔ mo so na mom etwam na akɔ akɔtɔ etwam na apie na ekɔ sa Subhanallah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene nyankopon se zalika min ayati Allah wei eye nyankopon ni nsɛnkyerɛ ne ni bia
nanka se de nanka wie pie no e wose nka e koto mo so nanka e ha mo na mo wie ni pia e duru hona na shift atwa mu se ba beton so so a sanso ene den ene ye ti we nyankopon ye den ni nsenchire ni subhanallahi rabbil alamin ene nyame se die opɛ ena otene no ena die opɛ nso ena oyira no na mu qur'an yi kire no nkyirekyire mu e kire se se kase nyame die opɛ na otene no na nyame die opɛ na oyira no a ene nkyire se nyankopon eye obi oyɛ mamboye ni anase oyɛ nyame oyɛ ompɛ papa anase abro ewo nitim na mu die nyame kire ne se obi biara wa na adwen so petene ne no no nyame beboa ne ama na nyatene ne na ono aye na adwen so ono nso yira na ope no so onye na adwen so petene ne a nyame nso beboa no ama na yira esan se de ope brekum kwan akọ enkofa kwasi bokrom so okọ ho na brekum kwan da de ope brekum kwan akọ ebefa babia ni akwan so esan se oni se ho ene brekum kwan ti se ofa ho no mu na ubisa kwan a na ya kire o kọ ehwa na da na wo yira kwan so na ya kire kwan na so mfa so a na ya jao na wafa kwan a wankasa we den ope subhanallah na nyankopon so de ope na oye nyame emu e ho ban nti wose watahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit law talata alayhim lawallaita minhum firara wa la mu'lita minhum ru'ba wose sanko fo yo muda abudanim no wen nyana nkonhyeni nyame eka ho asem akyere no esan so de e be ma muaye ama koreshifo ama mako akwa akoka akyere jiwfo se se na akwa na kan de nkonhyeni kan so ye nokware to omode ko jiwfo no mukdi adanse se asama mu akwa ye kan de e nokware na saaso ene ye wo ye homa num anase sa na tie anase e ben so a idi nse subhanallah ndo se san kwofo no ukwa kuhu omu, ewa abuda ni mua. Omu teni kwa omu left. No omu tani abu omu right. Nti omu dine dine. Isa nse, nyamisi omu omu dine fie bebre. Nimdiye fuwa chilese. Se nyese meye mfunsua. Omu so omu da almost 300 years. Na bayi ena obeda 300 years. Nene nipo omu udadari ena nipo omu di how many years ewa asasimu. Nti nyanku ponse, ye mu omu da ye mfie bebre. Nti saa da omu da ye no ena nyame e regulate omu e wo kwan bi so a so bi ada na so da fa ko a se ne aboa betinya ba ba wi ne honam ama ne ho apro se wa wu onwue se nepo na wo da na wada ho a cha wo betimi apro e wo kwan bi so esan se wo nsori da na wo da wa ti se le wa koko ma no nti de ne nyame e ye na wan wan se mu bi ni sene se na nkofo ye ho anom aten ne ko left o ho anom aten aba right subhanallah ena se wa kalbuhum basitun dhira bil wasid omo san so wa kraman a oda omo abubua na anu ba bia kwan ye fa ewura sa abudan we mu a ono so wa ba ni nsam ede ni nsa agu form te se de kraman ode ni nane ni nsa eden egu form no se be ya abo bia so enye den enwura mu subhanallah benindie fo a kire se kraman ni so nane ebi eden eka no sa mfie pori pori ahasa ene ahasa achi subhanallah ahasa ti nkono subhanallah subhanallah nyame amen ti ase nti aboa wei eda abudan yano na nkofo no so ewa abudan ni mu a omo adam fie be 309 years a de omo da ho a omo ya ne se omo ten ni left na omo ten aye den aba right subhanallah wase law talata alaihim law laita minhum firara wa lam ulita minhu ruba na omo ni nsu so aye den abia eguso subhanallah nti just imagine so bia wawu anaso bia obekọ na odani dan mu na wada ho mfie wanyempo uwura ho no ma nani eguso otene kwa ha na watani aba ha se wanya kokoduru wallahi dwane na obedwane

0: masjida ti e ko ba sa no nyame so aye ni sa se de be ya manfo be mu se nyankopon bohye no eye nokware na dankwa ma temuada amanfo o mukase da be na temuda besi no nyame ama obinum na ada mfie poropori 309 years eno achi wasene nyane omo subhanallah ama amanfo eji ho achinje e koduru abere bia ndia fo kire se san kofo we no papa ni di omo animu e di omo koye so do omo kwa ko kire ni nkrofo ji omo ho be no omo masoma no no omo koduru ho no nimdia fo kire se koduru ho no papa ni wura adam nsa oba e ho ena eho anasa abudan no ebugu omo so esan sabe nyame mo omo sabe ndo omo yeden ewuye ena ndia fo bunso chia se da bi ohene ni nya ho kwan ewura mu na omo kasae echi omo na enu echi ohene ni pie no ena nyame mo omo sabe ani yeden eyiraye na esan se na amamfo peso omo sidan wo ho no mo na eho akwa kwa etorus attraction on bekwa na nka omo kwa ko sum san kofo we subhanallah na nka mo sum sum no eye bone na nyame mo omo chi aiden aiden aira nto se sa yaquluna thalatha
1: rabbuhum kalbuhum
0: wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa se anya no nko na amamfo binum e di atinje se san kofo yo mo ko da sabu na omo nodu esen ebinum se saya quluna thalatha no mo yamiensa rabihum kalbuhum na krama yo kan mo hunu mo mo yefo wa yaquluna khamsa no sene ebinum se atwa nkonto mo kan sem se no mo yenum sadisuhum kalbuhum o mo krama ni kan mo mo yensia rajaman bil ghaib ade aye ahuntasem asumaye mo asem ho asem na mo kan yo subhanallah nyame ema yentiasye wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum ne ibinum so eji atinje e kasa sankofo omko sa abudamu omno na omye sab'a na omye nso wa thaminuhum kalbuhum omokraman kan omye nwotwe 8 qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kunseni se nyankopon se menka ntremo anase kunseni nyankopon se ka kire omo se rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil se nyankopon enenum omo duduo na obi biara nipa duduo enimu jise nipa kakra bi enenim sa story we subhanallah nyame ema yentia se fala tumarifihim illa mira'an zahira wala tastaftihim minhum ahada intimu nyihu akinje sawo kwa kwadi hu akinje make sure se wo ho adansidie subhanallah na mankon kwotena se mawutim asem kasa na se dusuade e wo sa kasa we hunya no se ene